Sanin tayo namin ito sa aming kalibaan. At nakanaw anit. Hanit ni Claudia, Celia, at Alicia. Kuy halang chik ni siya. Tingkam chok rin ni Rabin o Fuso natin. Nakwanin siya kilal. Sa iskawa na kayo ni Sandalia sa Rio Vini. Ha?

0: Autocar, kanuri autocar, aku kai bal shal pele bal cis, na tau mana ringkopan, sakal sakal sakal, juruni bena sekarang salinim na tole pal Salvador de Oliva, naruna ke khayali api, bakti kali lo chup sham etalin semaforo na jadi de, pan sakal sakal chupe, pecen cai joga cici se kamposan, aran sa shiak li kucu na kehan kuan autocar, sakal sali roj lima rupe, ringkopan sali roj sakal, aran naruna ke tau di shali pele bal cis, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi suli retalil, aran kwan li repuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta ka na sinaw siyananin, di karuna rak li kuhuk si Belevanchis, u taran akpi, naruna kis buhok sa li 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar Arin Coban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Jelebal, Callibal, Arana, Kesquina, Kescayi, Nijol, Licaesit, Limatado, Ximantrasla, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiro, Junaxutuquis, Pisumera, Tin, Junaxichajón, Limatab, Religrad, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanaqui, Arana, Kesquina, Kescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak le kaisit balak toke le orre oro malak plata arana keski arana keski bisyala dit o kanak na keskul na keskis ut nak na keskastasi na keskis kuchik fe nak maga akhli chahtilal arana ke kakherak chalen lunes to domingo ut na ke ule li kasriz in chichab in chabil barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arandi na kwan ne roi beninkil
2: Utlat, ang oka ko is kan, diba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, Sek Balim.
2: Sek Balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli buta siya. Hercules, kutino saulio, re rio bilim. Ebli halang halang, chichi buta siya. Tentonak ta tsehe. Botas Hercules, kutino saulio, re rio bilim. Chan chane, bakwiling komun, sa shkabanak in kanake shua. Kita kok si ebli buta siya, re rio bilim. Ebli halang halang, chichi buta siya.

Ang kakipek, Jogel, si Kabingil. Yes, ako na, klikabit, si Kawabito, chingelak kakipek. Sasaya sa chol, si Kabingil, masale, chulak kakipek. Mande siya rin, naknako, eroch bini, kumunesh. Kung ka siya rin, te kuy kamag, mare, kalang kuy ng kokosla, mare, kalang kuy ng katawuru. Sa shkawa kuy nak, so isa na kawres, chak chikokang, manyan. Ut Maria nakuan mero halam ya kan abanan ne nakacer enak horing gesche con hacer y pare José y nakman queen got ish litiskol y plis pa vale tiskol is con hik salipal católico hot narach le Jesús sin ca con narach quili li tenamis pin ho narach le Jesús abanan taril chiri nak testauro taril istenamit chandro con nak le Jesús kiril mayan Ligeso na kikolon gisa na suno ri otyo ril banak li isk ekta na amil linganak eman di skolo kitsalaan kiskel skolo peses justice chini kiril na kebla isaklep di siya medya linganak ki akheb anitinamit na konak li saklep di siya na ok sa litinamit ingesh hoy chika ingesh tisi inge ok li singil linganak ki akheb gisa li Jesus kiskel skolo be Mayal kisya na king kanaro te wano ash manakera sa iritin mo niya. Ana alin na akman chistol palo trilpa. Kanya na basut na ba na kili li etalil kachek mayal kwangkeb li kumon kwangkeb li siya nasi. Negeti si ba mara siya na cheko li siya nasi di siya na kutsak sinagot. Si es na bagjak sa tonche, chanjam bayak ha bayak di kosili Jesus ut kisteng ka, kaunak bakwaran kaunak sektana milaran ka, an kwan skulub an dento sa bahal siya ni Jesus, ano? Ano kong kache? Golen na bija skul jak sa likaliban. Lak pabanil jogo cic ulubang cic ratin Diyos. Caban nak makas kaca kiri lisis kalap cikop. Ay, jani polisi. Ay, jani polisi. Ah, jogo sewa nak torahok silis pena. Sabal cis kunis panak ketom li Diyos. Utkon cikanan nak eb lilok lak si kaca. Ane lilok lak syulit tikep sa kacol. Fieles singa sa kacana. Mare shasak mare shasak tana kumbachi kwan na dan chakal chana chunchu chakal ne ana andi ni tentos kos lang kil madyal kong na uko ka nang nagkuha din nag chirisle santil mo seka hay que hacerlo sencillo práctico sin exagerar sin momento tana siya kwili padre Rafa na kyojo ke padre Martin Awa padre Alfonso Estesel nak toh jojo na siya kan niyan. Nawal kiril, nawal kishmano, nawal kish toh si choleh majan. Yutane li profet niyan nige ati nak o nige ril imahila li na ilman sa leka kwang fit. Habanan ko kan na kwi gomone si sakal na kachila o majan na kachika kunilo Bok bilo kumanesh. Kasulakim, kakawisikim, habanan naktok kwangko. Mokanap si chikwiturang si sulok yoko, si sulok yung nawalang kwangkwan na kwekat sa natare, jaban kwangki na rin sa lechang kaasa sin chanok sa rin tare, buli yoko, kibayak. Manak nakalano, likawus na kanggoylog, si payak, si kutan sa kin, nak nungko sulok kumanesh. Nakasakip, nakakuyaran sa kalikinane nininking ka. Kwan di tento sa warong. Kwetsa ko na kabis kawa Victor, rin joko rabingkin. Habanan, sa ito olehil choka ako kawa Victor, jokin sa kawa Miguel, rin pekwilis si Sek. Sa ito olehil choka lang pekwilis. Mayan. Habanan, takal takabi, kunak chikile kabis kumanes rin na siyek Amanan ne chiko kain.